Ini ni haka tau na tina lam zika vanya na karo siga teo ha mbola tuka ita ka da wala ito SMS atar ito ha na tini hiya manda cha asian kumu zandi wani me fara duza inja ya mangata kara tul jau zizi ha faransisha tila izi ha han karo fed fed fa has nish tato na tmashinda la izi desmesin karo na ifa tila ira nangata na ufa ito kiu izi ha